man, si ba nawas? Nahinit at hindi siya pindim sa kapanay panapas. Actually, di man dami niya po sa idea. Sa hipa rin yung move to niyani, di ba sa sanay? Di man, ibang kofta pa dali ba si man? Ni mambo madago, tuna, danin sa dagabisham, kinipa, bisiko, kichan. Chumi utapanda, ilegal, flabin, fu. Nataka baka matonya, apundisya, chokiku.